0: mu wa se wala wa RKX KFM yang he ahana geng mu wami farsto mangumbu tutut ong ke derban kuna yi he ge ak tutut ay yi he kula khanu ke kamangor ngin chi dgyang ngor ngin ka ni ne waki vi komak ang he wa khanu tu ka wana ki ka ing mu gana koin e ki chi thung ke kamangor ngin chi dgya ngor ngin ka da si dgye da ku ke ngkha khama khoi ge ti ke ka he kwas aku ke gya ing halem tutut ong gut ki mu gana koin e da chi thung ke kamangor ngin chi dgya ngor ngin ka ngi ge da hani ke hola ta ki no police ke tweet gawa ta ki hana i khwasa ta ti khwa ngi ngi yang hi ka mang ngi ngi ti gyang ngi ka ngi ge nga ti tik ong na ge du te ne ta polong khisi ke der bandin e sta tum hel hle ku ge gawa ta police avi ko mo pang ka ong ke thama ko ti mu ku o hung sing chi si se to o jalam ta ngali mang si gi ta hana tang ui ta ki kong yang hi giam go sun e cha ya stola si ke o khawi ke der ban kuna takani nika ni han han ya tang ui de ge tang hi de kim chima ka ngi ta akuni sa ji thoin ku apanga cha yam zanele mkize da sit africa kam o tang go sun e dri ke gani ka he wa kembal ve ring ia gani kuna ke der banin ya ji thoin ei tun da ku apanga cha ta ya an ng de ki tang hi ke chima ka ng kha gi cha ji thoin ku apanga cha ya ki ke hi ya mgoso talimang stole ng sidugi kuwe o kawam mkisi ang nagtagi titwi ng kawiki ke o kawi ya stola tagi gawa ta chibisi si kang higya stole ng ya sidugi kuwe ng daam tatapalo yang hewa R-E-N-O-L-T-W-E kikani kang hewa uskabukuna kanik ang klasikin am yakito kaw ka tohuzila kang nagika ng chi ke gya tapulang iya halin hale takaw si gya at kamsingu honor ti metre ke kam ngosi ke gani ka he wa stadin ber gani kuna ke gani ka ngin siya ton hilin ya gani kuna kang kuy hanak au ke provinsi ng ay department di he wa do una ti baking kos an ngada ke tok au hum ke gani ka he wa karya gan iya gagalisin ke gani ka hing wa ton hilin ya gani kuna si geta akon hei pringa wa yi ohm tapolo kata yang hewa entwe yi gawa muku ohm sing kwa wa ganika ito rasi Ukraine president yang he wa Volodymyr Zelensky ta Amerika a yi kwa ngut alia chige he yu ku hana wa American ya ganikuna ke Rusland ya diesel si geta a hana tangku inga kuim Zelensky ang ndake maling aka ng wana u ke Reslandi kao sige at kamsang u ke ngayon aga ng kolea ke ganin ngay kao sige at kamsang kwa tani gita at ang gita ng katani sige gita ng kama ko kan e moko ong sing ngaw ka ang gya gul ngawa yukrin ng utani kan e ya ang ndake kao sige he at kamsang u ke Reslandi ay Presidente Vladimir Putin ta chibisisik ang hiya gya at ang agdan ke Reslandi ke dai anu gulia ke rupang aigani khuna katani gita a nga thama khwem kaim gi gam kun hu ikrosi ma sike wala wani kha mdra sam kun nim
1: tam he a ga tamo ko ta 3 ga minute en ki x ka fm ki si kara kho ha ta kho ha nu ti ti ko ta ko te kom sha akh ir bori he no bori akh ri kho e ki ye ti ti tresel ka temun timbamba ka tkha tete tena am twi twi khwena te twi twi tina derban de king na sha tena omba pra khwen kha ung ka twara ko yayi tina bana unga ujiki na khu ko kwinta na a ana cha ung khwen se ta te twa ko tim twi twi khwena ng na shwe sha na ti khwena no kha ung khwena mburunga ka te ina anja sino te khata police na ka routine akin na ko taun kun ana aste claro tim tui tui kun ngana ikan ai shi ui ka kan thi ya dau jiki te shuri na te ti akam no police na ki ayo shakiri na tin si ko ta an u aka te ehm aka te diha aki stora ai a si kasi u stora si tam ko siya ader pandiki iti anasiya ko tako ste kwa tim kaya awe kaya uka kasi u jaw ko na ki nata iye guritam jenele mkezi South Africa kwe dri aki besa kiti ji kumka kwe Campbell teki te dam dar pandiki Atuntak aku asiki jauh kue tengah katim, tambah kami ni tiga akhirat wana gube iya tiga iya kasih ubi sakit jual nata iya guritam, mkezi engah ting ate tuitu iti na ya aku kuatin aki, naku kasih ukai kuji nutafra kuji tet ubi nakatim, er honor ten tuwe ada kritim dah ma uskap anesijam, aku tu jiki awe tasek yang aku hitam, kena ikan kara ye ye. Nung kan kala tia ga uji ki antashe kutako iyo katim ni van Stadenberg anim Trom Hill jaku muhimja dauma a kati kwe a provinsi su departemen den hautu kanaki yunati binko singa te hautu hakwena kano e kari khataki te ani jaku nun Anja Tron Hill anja kung titate, a kaite ha aki entwe dama amam mungkutuko jau kave khatam Boris Khrushchev, Ukraine sidi presidente a Volodymyr Zelensky fies a si uni hukak ehe ko kusi Ruslandi. Na UHM ngui si UHM akimborong kakatim Zelensky ngate seri kamuti kao shen Ruslandi nung anja sinutung ha khabana kain kungka kai jate kum no anja kiri kai tinutung akhiri ama an kate resi sina presiden ama Vladimir Putin ama iete kuri kuna an Sejak kami Eropa juga, ia ditingku karena hunkat khatam. Boritu ekzamen yang ekam ekska FMO tak nanti stek dekomu game.

0: no ka tot pa cha kwata no ma e sham a ti go a gwe teti ka kam go ti wi o ka kam go sham he kuina si ka ka ko ka go o si no a te ka ku te ka ku te ka ku ta kwata am dom o ka kwati e mo a ki ha a ka sham a ki ya kwa sham kai shi na ko a ka sham a ka sham am dom o mo sham ha ka tsam ma kana I don't know what to do. Ya te ko gawanam ai toma sha tu te ka sha ka sha te no a sha mo ta bere kham ati to te sha mo ma kya ko ka gwe a sha ma ka kya ko na gwe di ko sha ya na ta ko na te ti ra ko sha mo ma be kham ati e to un ate ko na un ko te te ngo ni ta hin sha
1: gwe ko se ta ta ko ka pa ta be ti
0: no a me mo gawan gwe o wa te e ma ya kwa ya kwa ta ta an a arte te na mata ma wa te be a ho chi
1: a ho tu ira te ke ma ga mo kwe ke te ke ma ga te ke te
0: o a ta ta ko no mi no ga ma ku a na ko te en be mo ka be ku i ka he mo ka to un wa te ko un wa ko ko ga ma o be to ga ma ga lo a ko ta ta o ku ni ta ni no o ndi ho

0: Wala wa ni ya kage XGFM yang he ahana mungkin hmu wa mi farasto magambo direktir cha chi ke main match ka ping aya dri ke gupta soko ngi gwa ki ga pangang nawa ki onus berhi aya hu fu kata si gita ga hani ki wala ke le yang he wa thoma ina wa ki wa fu ki chi ge malin ga ku cha o jawa ka wa si gi a thamsu ki honor tin sewa malin ga malim Direktiri yang he wa Ronika Ragavan eti ke Pushaveni Govinda sigita hana sagin la kam ene wa ki opnim kul eti ke kurun funtin mines ene wa ki tegeta exploration eti ke resources ta malika sigitumuku ohun sing o jala ukha kai he optimum in wa ki kun funtin ya stin kolmen ke pumulanga khuna ke awam tamalika ta divide treke uzalatia ka ta ku ke hana wa ka ki yin hi wa kontra ka kaum ta ka ka directeur in hakang general ke department di ke mini in wa ke muko team ma liat Tlana, Jul, Rafaela, ta sigidan hiadaki ya kulang hula ki lang wisi siyan sikihana ya ta kastigo kang huhana ki in ke December sigidatin agang ta tuktik ong gigini kang hiwa derban kuna ta sitwing hi ke kamangorin gin si tugi angulun kang hi kulat kanu igagi ta kuki tuti ta ina waki viko mo kang he wai kamangori genji tu giangulu nunga nga tu papelo moko ong kamangulu nunga ka he ngum ana koin e ta si toin he ke kamangori genji tu giangulu nunga ngi he giangulu nunga ngi tu gi ta kuki okuya kamakwe yi ke ka e kwasa kuki ke gen halem tuti ka ong yin ngai ngum gana koin e ta toin ke kamangori genji tu giangulu nunga ngi si geta hani gen hula ta ki giang lao ta polisa ke tu ta wada kuki hana yi kwesa taji thon ngi nu yang he ke kamang ngi si de gyang ngi ka ngi ke thisa mu ko ong na ta ti ti ong na ke du ta ta polong wi si se ke der bani ke sta tu ngal ngale i ke ku ke ga wa ta polis avi ko panga ong ku ke kamang ti mu ko ong tu du sing chi bi si mu ko ong ho jalam tan hlo ong idri ta si ge tan wa ke ke he polis a ke gen ka he wa yunus ber ku na i ge gu ge ti ge ga ti ha ku im ta khautini police tang kuya nak odi makacho nevol hulwi an de ke vikom panga kuyi hwa police sa tan lok au nakam ke club refill ye ta palo i de ke au dag ka hi ke ngana ko e de ta palo i chu ke wa muku ohu mugo so ke gani kan hi wa roda porti ke kam hosi ke statun ye chan ni de ohu kawastola muku am ta ke hi si ke khoyi ki no tin hana tin hagu ke konisa koi he click on ke uang lok o ke ya do ya to ke disa mu ku ong teng do ta ke nga thoni ya hin ko kam ke ta palo ta ta ya he wa in 12 da ji thon idri ke kho ku kan ke kun sai ke sa khu de sik ngoi de ke osip telin ta lok o idri ka us ge akam sung u kun ne ko le ke ka o ne wol hul wi an nga de ke police sat ni ge ta ku ke wona u nau ka hewa aka sem firtakan aka cha hina wa ke wala ichi ke makhasin ke lok on it hom hum ai to si ta blok yang hewa r inol tuwe ke oska bun ya gani khuna kas ke am ya ng to to ka uzala ka ng ki ka chi gin ya ta polong yang ke 100 metre ke kam ng si ke gani ka he wa van stadenberg ke gani ke ng sia ton hil gani khuna tong ui hanak oge provinsi department di hewa do unity banking ko si an ngada ke do click om ke kari gan ya ngawasi ke gani kang he wa ton hil kuna ta si ge dat satu i ta palo ta ta yang hewa in twin ga gawa ka wasi ge akam sing ta palo yang ya thunu i o hum to ka guzlam kem gi dam kun i torasi wala awa yalf dirasam kun nuin
1: Tam nyehe kota fir haminiten ki exka FM ki si karaho ha tam nyehe ti tahana nyehe iri bori he komshana bori nyehe iri kwe te kuitena timbamba kati na bori he kuye te ti terso katembu tam direktire an tahano dri main maskapaye ji tang gupta ek am kwense tang jarot aye kwe Jim, Johannesburg is jou een kaka o he, boron kata si yoko tako mungo ti, jawo ki a inkara jawo tobe, siri ho a cha jere ti a ki 107 miljoen saai si di am, direktira a ki Ronika Rangwanvan, ta hono pusa weni governor, ta boron kaka iti, a ki jaroko tako optimum call, si ki te ti Quarrenfontein main is o takono te zeta exploration takono resources kitam seri a aki nga au he chakakai da trai hi ni optimum takono Quarrenfontein sa o ngistian kol maini sa Mpumalanga ki a jawo kwe sa ki aki a khuji jahorin jiu he seri hengi he Aki kumuhibe, akushikia uinshigi ya jau kaitam, no kontra kahote ku tekuwa kaitihim. Kai tunipa ukara khanara ukara aki departamente si menerala helborone, siki jaruhi a maletlana ju rapetla, kia inkia utibem, no ama Si ku ta ku hama e wo khatim no jere ku he yete nyam o december msiki nyam o gwem twi twi yit kwena der bandiki omba para kwen ki tin twi twi yit nam ku ngo tsara ko yet kana hina o ku khanen ka yete ta ona te ma ku ti tati an se tem twi twi kwena ngana shwe sana ti kwana no an kwena amboronga kara ku miet ina te khatam Polisha na si urutin kwe no aki an tung kakara ya hindi na si eko dao si te manatim tui tui kwa nga na wika ngay si ui si ka ti ya dao jiki darba ni si dio o te eko te tui tui tim no polisha na an kawusha te khung karatin si te mahem dri ya ba an tin kuri kwa kaw kwa hindi kaw ku te tin ka polisha ni se te yonas barakha ki Khautin si u polisi u ka an ka te kwe a di makacho ne vuhi uwi nga te jau kwe an poronga kwe an wika e klip perfir te kei tem daam am ki si oro tim takono si kain karati no ngin kuri kwe an kung te besa kai te okam a roda porti si doka ves ananja siye ku si kuhusha no a ki kwara kau kwe te tim takono kyang kara tin ku ang kuri ku ang or tin how to jiki ete juin sana tin ten system how to a system bi tin and 12 dam om dri di ku an ka ku ang ki thung tin mis patra ka gui ku u ku tin dri ya ba tin kuri ku awa tu ye o tin ne vu il wi an ka de polishona si or tin a ki aka 740 cham sham Kauji takono makasaini kai am atam mewtu a kurikwe dieki borisi khiri wahem er honarten tuwe da kaitim dam uska pukuma aki se kia wangu ita hutu jikiangabe takona ye am ita honarten maera kwara aki van Standenberg si jakungi ane dam o Tronth Hill ki nyamatim kate kwe a provinsi departement and how to kwenaki unity binkosi nga te how to kwe na a karika anesijam kuwoko amdam ka tron hill tamingite ka kung tatim ina kuwoko entwee takitim go adama am bori kwe kam xka fmo takon elfwe kam takonu testa kabana te komo gwem

0: teu tirica roti, teu quindino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Yaganiniga masiga mangawa, msiga makongu yangwa Gabriel Duarte, takam mata akango atisaya, ke gabisisi keke kondisang olim kwa kagakikang. Tetema ni chuk kuken gabi ukwa, tagege kali kwe wizila makukya mti kali msu. Taganiniga mkung, mwata gudiwi kankwe takaya, taya mwata kwang hawa mkika wisisi.
2: Kokaka kacho agnawi u kokomangala ya ke khotwa shongo te khotwa shongo ngwa ngu ngu goma ta kaba kwaya ya ngata ngwa ngabi u la ngwa ngabi u ye ngabi u yang je ke wana ngima kam ha kya ng tai ya kham ya kham ta ke kham ta wa ngala ya ngwa ko sim hm o ma nga ya kham hm holo ta ngwa ngama tu ta ngama tu ta ngama tu ga ke o me chu Hey, Who are Tonga Latin? Who are Mother Grounded Good at Quilling Man? Oh, Woman, that guy and Dava and Dava Tonga Lachi. Then, oh, Allah and that choir, Yang Gondon. Woman Wanga, Oka Yula, the Joan Gondon Gala, Aga Jo Tangala, Yakachua, Shoko Ming, Tawagama, Tawag Oma. Then, go the Grudge, Waque, then Dava, then Angu Tonga, that not eaten. The Momo Yak, eaten, Taga, Jay. Gungu touching, yeah, Kalanginta market chain. The Cocoma, Dano, that kid name at Kakoya Untamatana, then I have shoot at Tukangam. Then what come at Kama Nalata, Nunke to Matan in that tram. That tram, that any old tram, that get tram here, huh? Kang Hunaya, that in the Kulam, Lungusha. So Katani, then no, tan in Goligan, that tan in Gingwa U. Takala tama kwanda kajinga kula ilungu sanga kang o kavin elakiam chingriwila takuwa ngokala tanga akuwa kung takama la kwa chingu ya kum tacha kanga takokoma cha tanga hitulang tasa angenga wa kam ya ngala tanga buka ukotejo iweche kama kwanda ya kandi tawa chungu kila ofsa kya cha kunga cha ke utan ho sin khung na khung ne du ta wa chuin gen ke chu ta chi kama kwa ta chong ala da mya te nga ya te ta individa wa chu kha kwa gen o gen da ta gung jang kala ya kam kama bilo me ta kham he kala chi chu me kala ya wa kwa la ta khang gung jang kala ka teng ga sha ga ne gen du ka teng ga sha ga ne du ta nga ka ka gola Unganga Galangui Kula. Tangun Jangala Gang, Yatenga Sangu. Twa Kagala Taki, Tanga Jaya, Ta Che Tangung Lutachin, Kia. Then do that, Ming, then do that, Gila Chua watch. They wish a Gila, dear Kagala, then Ganga and Gondam. That's what I so go home. She a newa. Ya Kunga, O Kunga. Gua. She went Gangon, then came Guaga Gang Kagala Sinkum. Gaunga, Unga, Unga, Ganga, show me. Kayang Mituaka, Joe Kalimen Gia Kwayang Mituaka Nitale, Ingala King Nitala Chwagodan, Shamak like Ayan Jango, Tayak Tawakola, Takali Tenyan Gangkola, Tayak Makola, Sankoyachi does not come much watchy, does not come much watchy, Chi wish a crack Ayashonka Kakam Molegala K, M Kingia, Kakam Kingia to Yulu, Tang Molega Umwa or Takong. So, young men, I don't know much. Sanga qua. The qualam king gang, the kayagam, glaqua, and the hink, and quack a sangam. The concrete gum wishes you far. The concrete gang gum, king, uling and glaqua, gay young gum, kishulo than a game. He hit a girl concrete in the chewing gum. Young man, Tava, and go on a taka.
1: The gigging, little magisak, e kalima, kali. Ilama kalim so di kwanda kolime kukui kama.
2: Kalila wa kaila wa to kali andea wana tage wana to age kuma andea kali kanda kwa ke wana jo yang dia kali taka kai ti we se duitang na uang o taki wa kamang o again do jing de kan kali la ke ko a yu wan jo kali ta tawa suka wi ta shai kwa ku ke a sha un ma chi na sha pa wa ta wa ti ceng ga wa ya ting ge sha ko pu inga wan dan dan ting kha kha ji ge ung da ke khu ta ja kwa la ta ke kha kha ta ja kwa la dan da ba kwai ma ya la shin kwa ya shin kwa lung ge sha ya si kwa lung ge sha kha ni ji gan da ya kwa ne u khai la ge ke ke ke ke ke kha chi u sha da da ta na ngi ha na shi cha ta kwa kwa chi kha li e ji kong kwai ma la ke ke ta na sin de kong kwai ma ngum to do sin si ke la ma cha ya ke chao chao wa la shin ke ngi ya ha ka ma khu ka ma o li tombi si ke ngi ya ya da e kong ka ma la wa thong thong e kwa kong shu a thong ga wa tran chuan dan ji kong ga ma la ja cha a ka ma ke sha kong ke ke ta chuan de ho ren mo le ta kong ga ma la nga kha ma ka ta da ya si mo dang na cha chu ta cha la ta ne wa go wa ya thong u li ta ga shua chai tuan ya ta ne wa ge ga ni ta ne wa chai tuan ya xin gun di ya ta nga ga ji lan jiang go ya chai ta mandala mandala ya nga ta a kong ga mo kho ang ne gua chawa la ta gua agua kwe khong ne khon do la jing da mua khon ma ria la man da tang gu chawa la ta wa cha ta la si ke la ma cha ya cha cha chawa la a kala ma ge sha khong ke ke ngo la wo
1: ta ge si ku wen ha wi u ka me ma ko ge kham mi ce ce ng ke wan o
2: ko ne yin da hi ne kwa ya ja la hm a kham mi ce ce ya ta ya wan o ta ga wan o ya mwe ne wa ku ri ta ya ka ka ya ma chimetra te chimetra o ya muinat e tashin hidagi kamakin handa wa ya ta la tu kham ke te ya jinde wa la nga tong san de chu ya kwa khaman jang go ta la khong ke te wa o ya kuni ya u a kham to wat e chigala siat e kwa chi ko kya ko si ko me ganya la kama jo kama kha ya kuri jo nguria ta khong ke te chang ma dashi ko jin de ya chu khala ka sa ga ta ma de ka le sin jin de ya chu jin de yang ya tan wan da ko tang ni si ko ta ka ka na chu yang da chu to wa kain da wa la cha khong ka kan gen chua jin de da hm da da wi la ngwan jang ko ngwa tu la ta si ken da wa ang kam kin ma yu we se tang ni wa kho wa ka la ni tan da wa la ku la kho la da ya sam tu ya ngin da wa la ta ke khong ka ma ngi tham wa khong ka ma ngum so kon da mu ti ya cha kate sing nu gala khong khong ga mala khong ga mala khong ga mala ta to ja mun ten wa than au ka ma nga nga ka ya wa than au ta ya nu ko le ku to ne cho mala sing gu ta nga ka khong ga mala ta cha ma ma ke nga ngo la ke khong khong ka na nda ya ya khong khong ta yu a kwa ka ma kha sing de ka to lu ge sa chi ga la ta to ke ta ke nda ta to ke ta ba ke chi we she shi ta amba san de sa kwa ma ta kala a khong ge ngul ka kam kha sin ta kha chi ya khwang khang ngul ka kha kula ne kula ngwa khong ke de shpri na tang gola wi kam ke ma to ke man chu e ke ma ta kala ka ng da mo o tam ng ke ge a twa wa nam chi ang gu ka ka ta u wa ngul di a ke so ka ni ya o da ngun ne yi ma da jing de da wa khu ba khwan ba ta ta a ku ng a ku ta ni thang na jing de sang ngwang ni khwan ba ta ta ni nga cholo a kala me ngang gola koi me kali ge tama ganda khon koi ma shaka khon ka tama ka u kanda khon khon na kama ga thung da ma kama kya ya ha ya u nga ba ta kola ke u nga ba ya kama ngwa ngai sin tre ken u ka kala u nga ba ya si mu ga ho che ta na he khon ka ma la ta hu kwa kham kanda khon ka ka kanda khon ka ka wa te ta wa te ka ya no kula ta kwe te i ta se shin ta ba wirin ga ya chi kwa ma kala ta ka se shwan ta ke nga ke ngam ta ke shong go ima ye ka ma kwa la ke lung gi sha ta ke ko khon ka ka kwa kwe kwa ka bi ta kwe kwa ka bi ta kwe kwa ka bi kwa la ka ma ta wa ne ke ji yan bi ta khon ka ka ta na shin a ta gen da ba cha wa wa ram chin gan di mo o u ya a o bu cha le ma mo ge ni o bu o khun mo o nga a ka nga ge an ha chú ấy chứ gặp ngô cơ mầm tăng đàn hưng tăng đàn hưng tăng đàn nhà ua tên ô tatan, oh, da, a good etching me, yat ain't oh, yat angel that I'm not ain't oh. They chatting there too. Hung gain like cocamaga, tunga camaga, tung here soon. Tatunga walla, make run with a twa walla. Tana, what quam comedy? Who will like quamata, conquered that chosen tanaki, lamata. The chowala, quang, damn quack, I chowala, ya quackway. Ya quackway chowala. That's in conquered them fishing door, fishing. Don't conquer the dunk door there. A dark and mission. That grand die, I see like a. She could have a good trick as soon. What kind of chinjang with what kind of chin? Conquered the near children, the Akilak Matulan jungle. The kind of one can come clean either. The conquer one mutage, I'm sure going down. Sound I tell down, go sound that itch and jungle, and go in that itch and go in that itch. Chisha, Satun qua we, quite a hoose, Satun qua we, that what monkey gum, that tire, the hat not, get him, Galuin dry, not more, can the Galu and good old take on the can the Galua, two. Kung kung gamala, yashi toro tang da chawa cha. Da ingela ke ekavi kamengwa na ingela choki u. Itwa kamanjango anda. Ingela mai kung kuna. Kaya kamanjango yagwe ulu na ngadi la kung gam. Sa kung kata kuya kuya nda tangu taku. Daga jingde sing akwe shang da daya da. Ya umsha. Es que ma tang ya ge dang ne kong ni dan zhe de ge a hung guo ya tong zua qi ya tong a qi an de a qi an de lan jiang wang go la wa ji ma ge xiang ge ge ji kong gui me da ga ni ga ma zuo ge gang tua ta le ge a ka men ge ngai ga wa jo xin ti ga yong a chu wi san yu wa da me ge yu wa tua de lan ga zu ai ge u a jin da ba gui ma le u dang ge la ko Singwa ngai uya iya kuya chuta iya kuya chuta sa thunga ma kuya chuta ba ma kuya chu inge wanga ta chita inge tuenga na tenge wanga ya ite wana ka ya nga oda a kum thunga ta kunde ng ya me wana ta ka ya ngu ta ka te sa ma te sa ya kanguli ta oita ya thunga ma te ta chinde sa ma ta kwa kwa batata agu sa win atanga cholo koi ta ka mi ta ngu batata Mama, tuangkan tak kongeng nak kalau unai kewana. Kamang, awak kamang mama, itu wajah cingdau tak tenang ngamuk Yang kan sama agak kuma tayang mata. Sangat lagi wajah sangat tenang. Ait nak tenang cian janggu, tenang cian janggu juga itu wajah tenang. Iku muka kamang kalau sama lagi kat tua tu orang kongeng tiba kan gawat oh. Kalang agak kuno kuang ni, sangat teji. Jika hati kaya entang gua, minta ngomong jasa teji tangga tenang walangga. Kaya cing tuan kuan dua ing tua kisah aku yang kuing ing hei weh she. Di jangan dia dah ngam jang kuya gula. Ingen kuat kat tanya aku kat kawan ko. Wang gula. Dan dawan deng huma. Deng ngaman dawan kama jala kuik eh. Ya kuik ing tua sing tua kekak ngak eh ngawan dawan. Huma ke. Ko nge sing ke semu asing to kuya a. Tata uach o. Sinta uang gu a. Tamuni wa toa a kung o kung dema kung goma ita weshe shi. Sangwe kaita kolo. Tangole kang kasi kang ka kulam. Tachika kam gamu kung kutu. Muka.
3: Eka.
4: Yawa yame.
5: Yared wak an karanku huwa sahin sa tiara khanya di hisenya
6: deu de ater hanga kala minyet
5: ti ata meka te kwane ti ka ti tehe nau ti se yako registriere re ta ko ti korota ti manda sen
6: ti do ka ti kwane he cha kuye te ko di hisenbe ta tle te ko hisenbe no cha facebook ka ti kwa ke ko di nya ko ko ti te ko ti tle ko ni te ko di hisenbe ko kwane ti ti si te ko ti registre ko hinya ko ti koro
7: Itwing kang him ekim hang ai. The yingit is a mukit and quick unkua IAC, click and what is a busy evil on Gisak Osing.

romance ai moso nga ngigegi ngamke muli wala kom tiketin ye kawa 46 minute ke konke radio xk fm chumusi ka khisi giting kha kan wam ke chumusi gi chang kam ke tu samku gi ga sa chwa kan ki kha qulin xaka gam magete ni kwankwa cece kha qulin ayi magete ni kukwe ngabi ukwa wa kan he ke sa wala si chumusi ntene gi ku chu agmi ngwa program ki gan ka khisi gan te na kalu tom ke khumang wala chumsa ga chang kam gi kwa le gon ko kuma ntena tu samku gi ga sa ga ki kongki radio x5 m ten gida chwa gmi anwa ya atike ka wala chi gege a nam a wa yalf iru wala ngam kuma ta akhwin ngwa ko programa un chi gege ta sa a ka ikha kalu tom ki wala ngin ho chi de chi mo sing un ntene a gmi anwa ko program ki gan mo ge ta sa fita ta dura chi gira sa ko program tene akalu tom ke mulang misnga ke ya chong.

0: Wala wa yalf ki ex ki FM yang he ahanam king hum omi first of mangumbu kam ni hentin ti twa tas king he de king am ki ti twa ki sin eng hale bulia he na ba ki chin ka au twa ki kam cha dang ki tong ye chon ki tu tu ang ki kulisa derban khuna kai si ge ku gul ka ti thugi ya kam ngor ring ging asi dugi ang ulung ka pulisa he na ba ki yi he wa gorta machka pai ta Yeta apangak hamakwe ke starting eng ke statua ta regulia ino ke chik aga utso to to kwe giga kunisam ta titu yang ng sigi kwe gulika iwi sing ke kamang ngoring gin chik de gyang ngulung ka ang hikula kanu ta donor da hakam chik de kuke gingawa chik aga utso wa ino ke ng regulia kwe gam ka ang gin ke pending aga ganikuna titu ka ang ngum iku ke ting ham ta provinsi polisi kang ku yanak au robert cheunda ang da ke ka wasi gi akham sung u ge yi khisi ji thwa yi he ku gi giang lang ya chang ke wa qi sing hm in wa ki stundu hm premier yang he wa kwaz no ta lawa ta min tuli ge ta na thama ku ya ko ke ke yi he wa mali hanak au hm ki khe ngo ka o ga maliku hana ugan e kawasi ki akham sung ke titwe ang ke kuke ang ke dan ke derban khuna ke kamcha ke kam honor tin aga titwe ahum kawasi ge he ahana unhum ta ye da kuke gul kam ko chai wi si he ke kam ngor ingin ti ge ngul ng ka he kul khanu ene wa ke ing he mu go su ge at in agan yim go su tan si kuke ge ka khabi istolang hum ta kawasi ge akham sung u ta stolang ya tia tia kuke okhabian em tuli geta vigilant hya de ka wa he tu tu ya ngtani gi he atin an ge ganu mo ko gulit ka ji thogi ngi kam ngor ngi ga chi gi angul ngi ka yi he ku a na mali ge chi chi gang hu tin a gang ga sing ga vi ko ma gi ngul ngi ka ka si ga kam song ga profession a chon ka chi gi da to jala ka wa he chi kang to tani gan em ta kang a ka gor ta vi ko mo national cruel vultin ya gani khuna ko asi to yung gang me ta ena waki statu ya ngeme chok o ke skukuza ya lanu sibesi ke mpumalanga kuna sigeti ke una na wasagi hola ke kula khanu ga gi kutha ngeme ka wasi gi atham sung gi phanda kau ke hi sagin am rodni landela ena waki jingwe sing hana ka sagin hola he waki nef mchocho ta gi da ku ke panga vi kwama ke konsiklo yunga ngeme aga Lani kuna, dan langi kuni sakit kawan ke watu di sini. Sestini ke yuling ngui. Ta kawa he sige he atin akang kui gang, dan langi ya seji sige ahana si pacha sa m. Ta ya firi kawa sige akam seng u sige ke kanyasa. Ta kai sige akala tukwa ka, vige ngang hati gde, ta hana sakit ka stikom. Nung ikulasi, eskom ang ngundake, krahak yang hana u kanut elia 70% ke ku berhin ya keren kraha kuna ke unit ini kawasi ge akam sungu kawa chike he wa unit 2 ya he to ge to to apanga ta kawasi ge akam sungu kan ni ka kawa chike he sigya sung he au jala ta gwe chike he yi he ku a hana u kwa kawasi se ge tang nda ke pomba ya he ku a u khakha chi se ka kraha to ku hana wa e ge unit ini ta amone kaiku a un hawen e takawasi gi a khamsung ka wachi ge he tuta ki thama khu ge khu ta du kang he uam khalung ga ga ga wuzla ki chusi ga kha kha tani si gi ta khamsung ta kanini ka un ki chusi ka e ga khon kwa tani si gi tan ya ta ki ka kwa jala thama khu ta tani gi ta apang thama khu mo ku om sing ki tam hosi gan khona inwa ki panichi kang he uwa kam si gani khuna tani si geta atu thama ko kang ge chi si ge oga diwa panga ta ka he i hon hma nak ang ge ya gani ka ang ge kubar ha ya gani khuna ge ve ke ya chon es kum ke hana i ge kang u i da ge nda ke vi ko ma kani ni ka ang i tru ta atin a jang ta chi si jala ta kulang hla ta kan ige apang thama ko moko ong sing kar ha ya diwiga tu duga hana uke ngul ning ka kula sik ang khali gan em kem ge dam kun ikro si ngasi ge wala wa yin dura sam kun ke kontalim
1: Tama yalfo go tao fai fra mene tenki ex ka FMOC karakwa. A bori yalfo rikwe kiye te ti trasa ka temonin ke te ten te mokham bambara ho. Nye kan tin di kwe ho shana ta. A ti am. Kuo ko takotak om koma ti am. Nge tin kam eisa am. Pui tui te tin ka derban ki. Ta ng kun ya in tin se tak di kwe om. Polisana takano ngwarata kuna ngwarata ka kumasika peye ji tate ngwarata te tinu ngwarata te nge sika te sana ti nga oji okati ute komkom sana ti nga tui tui nga kunga te nga omba paraka kwen kuka warako ya hinti naki kunga ti donor da ee manu na ako te tui tui ti anako te klon kwena aka te tui tui tinangwa aka te kiare tim. Profensi siki aka kuye mate a polisha nauka Robert Nechuanda nga tim. Ankara tia kwena hoi tim. No anaki ingi u kwena takono shure kwa nata. Permiri akwa jiru na tao sidi atami ntuli. Kama koro te ta ankara ta aki. Sere ka kwen u kia inkara kutako ya hae angushu ka tesan tita tikona ka tui tui inum darba niki yetu khung ka agwe nge tinkam e chaki akwa tehinsana tim kankara tia tui tui klon kona duwo tewe anki omba para ka kwen ka unka kara kutako ya hina u biesa khaiti ji anasi kutako tek omkomo tin nu tia na ayinko jitamaka tek omkomo shana tin kham ntuli anka te tui tui he ngahem taung kwen sere ha kwen a iye te koro iyo kwa gwim no jawo tamaka yela profensi ansiki te khung ka gwa kham kai ngwara tako tako chawo ki te hi ng national career bulletin siki tako no stati anasi jachoro kukoko kuji am siku kuza ki ngotin ka siki Mpumalanga o moronga ta siku tiko emui tim aki ole sinisi kawo klim no karu kunga kwa kriye am Rodney Lendela ta kono kuye moronga kara kaya kwa iti kwe a Kenneth Mokoko ta jaroko tako aki te hi ateti ateti no Yuli 2016 skam no asai si mboronga ji aki tim aji ki kam sa ki hoi tim no firi ji kuji hoi tim iye te nkama di vye keski jeri ku he khabana ka tesa na jeri ku ha tesa na gwe bori si khiri wahan eskom a ka te 70% nge kubar karen karak stasi hem yen et yen gaji hoji a ka te akwana si gam Cerik ari tadi ini dua kasuhan. Ada mungkin kaiti kuana ham. Aki ni kono ka ane saya si ji. Ini in suji kete di cerik tadi. No si ane jatuh saya sana tim. Kaya si kat an karatia. Oji side vest lak ane tahun vestes ane jamu sana tim. Media kuna darana ting kubar khem vie ke ngi si om es kum si an si jan ana miyete si geji khuji ke en kara kha ha ayo sha khung ha ti be no geji shu kha ha ki je ke en kara ha ta ma kha an ja sino khung ji ti ra kona shi ka tsiri na kwa ti ta kun tu bori he kam ex kafum ki yene kam takono te stekhwana te komugwem

kani makhalwa kwanam ke ata iti tabisi na khwani tinata cham tsheka mqinya tinyi go ditwaqwa ta mam ge u matswa go ati matsan tanga di o o shina ya ka ti ku ye go ati kani mati ya khalwa ti ta ku mati ya khalwa kwana ya ti ku ye go ti u kanya amina tenhi ta ku tenhi masipatira mahambiri aki spangiro mahambi no khana choko ko tenhi ta ku kunya ko tenhi tuma kana wa ade wat in kunya ku chempa eno mo kunya ku ti ditwa tin kunya ho ta khana choko ko tenhi cha mo khan tenhi masipatira mahambi yimtwe ama khana khani makaya na mana kho yimtwe ama situwati sharo kho tin yanu ka kana ko churu ko ta ko a khuji kwa am satana mte ko ku ikala ni khuji a khuji atora na kho ti chemkha dana kho he chaba dana kho hanwe e ti dana kho ni e na kho ka ni ti jambi ti chama ere chate kho unu yanu ni ta kho makho chemkha am ta kho makha yoko iya Aci yang mengaji yang bermadana di dem ah dari nukau ji ah tak kara ji ah kangat cawu ki. Cai mukakan mak show kaya dia kurang kau tak hamik aim. Si ada nukau aku ye tuan de. Dia ukuran ada hanya de mak. Kian mak dulu kau tak aim. Tak kau ya kara kau tak aim. Ham tuan macara de. Amacam aku kunyah kau kau de sya ham tuan ki. Tada aku nak aku di aku nak de kau hiya hi. Nim te ma si pangiro e si pangiro cho cho ma cho ka we cho ro kwa go ja tora na go tsa ko isa sia tsere mo tsoa te ya go yentin thu ka lo khono a ke ye u ke ya te kwa tsene kwa ranga ta go tsi a ke ne ye ta ko ma ke tana ho na ta che mo ga tsho go di kwa nim ya go ma ke va ku ro ma di re ga tino a nga ndim di va ku ro ati di ga ma ke tsheno a go jim yo mo ka tora na go no kunya go tate he tsao gona ta khona a tate ta go tie tate go nna mane a mote a dingi tswe a dingi a yi tswe a si sharu go a ga se mtwe ka mana go a go ya tsao kwa ke a go pin ke tsana go a go pi ha be ke go ka mara mke tsana go a ta kwa a ka ka la go a ne tsa khwala go a tata khona te he tsao ki sipatira mahambile hana msipatira mhama amacini te kwa choku kwa tikwa nta kwa tikwa thori kwa tikwa kani mkana te kwa tusa kana ata kunya kwa te chapki ni maite masipatira lawan aani shika ino kwa dikwa kwa dikwa kiali nuyano to dita ina miya tumutale aki che mha kanta mamua kwa mho mamua ya nganu ya kwa dikwa to dikwa ina to sitena jau kwa tsa mo tsa tete go jao kuno kana ma khawa teno tsa kunye go hanwe ka ya nye oh ga ndi mutseno ma go tiko go re tino kana ma tsa ma kharo ne go gwati eno tsa tya khao am ti nwa ota iri tswa ja ti tswa ja ati nwa ota a ja tsa khao a ta gana tehe gana ncam go go teno e mate mo ndo go go tina tale na tahi go tete ata khana te hi ve daragwa ko te ku choko ku tum ai njanguma ya njangum ai ma ya tin ya theka ku khana te ku tin te ku choko hi ye ko mo mananga ndi kitu choko ma cha ya kara ho ni a ki ya kara ho na un ka ko ko mu ya ka ndi hu tswa ndi hu tswa te ko te ku tom ku tom ku kwa ka ko ji ka tom ku ko ti kwa ta an ta ku na te hi te u ta ku na no am tem ta ku na mku hi ma am te gu ya te nu tia mkonye teguyete nika ukuima teguyete no shumkhuma nkaudi tia karawe nkaudi khoma jamo awe ta kunte hike macha awe na ta khana te ku tu ku ku te ku ji ku ka ningi ma tin kushin mi ma ti ta ku ni ma ti dama shi ma tin ta khana ku ri ku ku te ku ku te ku ru ai mo ku kum khoma cha kha ta no am thu mka kha ku ku ku am ti ko si yem tsho sha go ti ko am thum ka ga sing jawe gana a tete hinkema ta khun te hinkema na uno yi ga ba ta nte kho yi ga ba ka sha yi ga ba mam gana tsho go ko te a ke ti sha ko na ti sha ko ti a ni ti yi si a tsha si yem kho ma nya kwa ya kwa ka kho kwa nka be na kho kwa a ma sha te kwa ka a shin ti fi ka
amtisha kumkola khunu ahetse ka karate no chem ha ta cha ange ne tv veya tishako tata kuna tehe mkona kite mate qita khoko tete ko mungi ta kun hiya tikem atem kum ban tata kuna hiya tin tata kuna yan ngam kona ki amte ana kho hin khuji a ke shore ko ta kwa am kar goma mtsho am kho tiko te qai iqai cha qai no cha na ngu cha no ema ema cha qam qiga jan tata ko mo ditamathi ya na ag jan ding ani hin kote hin khona kha qami na ta hin hin khona kha qami ta kho ma ya hun kho she wi kote ko hin hin kam she u khoma ta di khana te mi ta hin ta kho ma ya kho ta kho e ana khona mi no ba u ka u ta khona mi no ti ma ya ta kho ma she wa ka kho kho ya kho ngu yi kote ko nga ma hin kote ko hin ha mta ma mo ta ko cha u ko tin hu ji a aga ting hu ja devu na khunu ja ma khu sha thana ma ku ika te hu ja devu na khunu ja ma cha kam an ga he kham gu ya thong wa tung ga he cha kam kya nya khwa ta ta ku ne ten a ta ku ni ya de mo da nga ma chok ala khwa ni ti tho ru na ku ti ko chok ru ko ti ya chi chok a we a ma cha mu ti hi ke ma an ta kya ka ra ti ta ka shi wi ya khwa hu u ta bi ka bi shi na nu kha shi khwe da me ka ro an tu an tswa go ntshate him kwana ke tuji tweni tuji anu tuji tweni tuji antate kwana ke to komsha kwe dam di maya go ha goku goku ni to koma ko asen ba ka shiri ak ya hota ko shi di tswa ta di khana te khan khan ta hindi sim tun mo ko shi di tswa ya hwa ak tabi tabi shi na no hai kom kala tabi tabi shi na ti ni ka lu ai mu ka u ka sha ma ham be kom ki he khu di ja khu ta ki ari ko khaba na shi ka ni ko shi ko mo ku ka sha na ta ti ngi re na ta ti sha amu ya nga to no ti dang ya kha nyu u ti ya ha ka ni a di tsona ki a tabi tabi shi na ni ti mu shi ni ka ta kha mu ya ko a ki le wan mu kam ka ni a di ka ya nu kam a ka ni ma tso ma sha re ka u tso ka u kha u le wa ti ka ti di tso a le wa ti ka ta u kha ma ta mu ka tso mu ti khwa ti ya ha khu da ma nyu ya to ta ma to ko ma a nu a di ka shi mi tsa ve na ti ka shi mi ba ta kha shi mi khu da ma go go go go ti a ya khwa nya ti khu li o ha ri o ha ta ti khu da ma nyu ya eka

0: ukuthi ngiyamakhada kwasa ke ngikuthatha kwemi abadi sikhathi njoko yesikhathi tech phakwe ngoku kwa kaza
1: ikonkwa nyukla kaqhoqa kokwa krimo ayi
2: yaran ngoma isikhathi ngo
0: Ka jugia mangete juga khoga da sinsike mangete konka and South Africa juga maditia Namibia ati ya okwinna wa tsayga ku dasa ayuya kai kula kenonga hofale tsimo otiki tshe kanti go ya ngode konnajo mati sei ya konnajo ke ku
3: mikwa
0: juge ya ke ntima ege ta wakwe
3: mikwa juge ata pawandala ta mangia mangete mangete kwa ngami tutua
0: ya ngwa konnajo ke tsimo ye ai iko ngwa ga divisa ama ye ngwa
3: Isimu ama koi wa ngaitsa ketu ya tuta tuka la kyo ti kwatu ta kwe kyo taka ti kwatu ta kwe kyo i ketu ya tuka la taki tui taki u keti u kwe hesi wa wana kwa taka i ke u inge ke wana chonga ta ga xin chong la ge gong kui yi zai ge gong kui ta chong la ge ti se de gu le mei wa mei tu mei an zuo ka zhou zhou mo le gan zhou ta ta zhou dan zuo ji wu gu en zuo wan na cha ok ta ge gu de ge yi gua ka zhou yi wu ge en zuo ga ba ge la chu ge ya chu a ya hong ang gam ge la wa in ha ma ku na ga ge ya hong kong ga li dan ga li ga la ga ge yong ga ba ge chong ku na gu la wo xin wo ge ji man ge gu la hong wang gu kasi ko ke u ta kasi ko ke kaba kaya la kasi ko ke kam kasi ko ke kong achin gali tan gali ka la kasi ko ke kaba ka toku na kwa la singkai kwa na kwa la kwe punta kakan dri kakan dri nga kwa la kasi ko ke eka nge ke sing kakia mari ko ke njete kakan ko kum ko ka kwa ko ke kipi mari kala ta kasi ko ke chung ang kasi ko ke kong kong tang yang hak hak itu pak mari minta di teka ngungi mau was tola yang ngungi hak itu dan jadi kawat kait dan hang jadi tega di angga yang itu nak men angga di itu na yang hak hak itu khif hak hak itu wa mukalla tega ke keka kayak hang jadi kau ke kampai ya tak angin tak angin jadi angin jadi tu mungkin ke hari itu saya aku kum mula merit agak lewakan diri kakak kakak wah sa tambe bangwe bona sanga khage cha takasa ke ntuna aya mkoka mwetui uta khaga sikotsa khonga sage kwa kwa tanga ke ngikonta ke ntendi ni takasa ngikesa ni asiko sakha ga khonga sakha ke mari kala ta sege ndeli akhya ta mari kala khage ting ala mola sage khonsa ni ta sa ni yula kala kan khage ngutia mari ta angala tanga khage ting ala ta sakha ke itaba tanga ba khefwa la sage ching hambe kalo ndini ha kete chu tada khale sa ni ngi ngi khale hu an khale undu ni ke te ta mari kula kala kula u ke ve ni aka ta si ko se se ke ko a ji ji ka khale thong u kya kwa te ke a kwa ngi wa kha kwe mari ta ga he a chi le la mari a u a la ko ta mari wa bu pi a chi ngai ndri la u se se ke ko tu na ta kula u ke ve ni mari ni mo sin do kay ko yo yela ko ngi ju ka he anda ba khalu a wan gun jo o an jo kala ka angu ka ka tali kala ka an ngam ta wa ta ma ta na ta cha wan gun ari tiraya ta kan angu chngaya ta kala ka anda ba ayu ya ta kan ni wa ki se le tali Guri kari ka achu anggangu kanduri kari tajinda ching taka aching ka kasito pa kwechu wanju nam kanju kwechu
0: taka ge ma imete ni kwa khab uzila ka koga di imuka uzila sivita liga
3: njuta ni abanga taki uzala chunga mula ka ahne ka tkoyang ka kwa ka tariya aka a uzala kunga taka ika ka tkotkoyak kanga maka ni ma ang ito waspangilo taka waspangiro ta ukasi kwa kumwe ka ka agwenye mga waspangiro nga
0: taka yasi mkwa kama kakea mga mga ntua panga kongwe waspangiro kaga diga chawisi ema nga kaya mga ime
3: ka chawisi kwa kwa kama e kwa nwe ka ake vanga onga kamwe ka kaherupu ata akato waspangiro
0: anga ka ngwe dia kone oke si telepati di kula ma ka kwa kaya ka ni yasinka ma ka kha ka ma ka tia u kwa ka ngwe dia ko ngwe ka ntadi ka tsi si mutu ma ka ngwe
3: ka tsi si tswa kwa khwe ka tsi si tswa kwa khwe mola onga tsi khai wa ka kai nge hin thota kha a tao gong ka wa onga ka thita ka kwa ka chinga ka wa tho ka mo yo yesa ya ta e nga ka ka ka nga ka wa
0: ka ju a de ti shi mo de fa
3: ti shi mo ni wa nga uta chu ke ke wa uta u ke ti san da me ka ga u ke ti san da me la da me la ito kwankwe taka ito kwankwe sikake kwantungwe teke ngaicha angkawa chinti chacho njungwe ke wakwala taka uke chakanga kako kuma amba hun ke ko ami ngaba kahun teka akwa kwa kisi chwala ake Okay, taka ahe, ya kwe kisi chwa la, ta singu hata uwe kong. Tandu ngu ya kya tungko ke wakwa la. Taka uke cha, mula ya ke kao chitwa, ngwe me kao chitwa e kao. Taka la kongi, kwa kongi wa te tewa njonjwa. Njonjwa ngeke kwa teke ke yawe. Kang o njonjwa, tami a kwa a, chwa la he, a wang he, min an zan zo wan na tho a chwa la yang o ungu ta ga he a kwa wa kong chwa la he wan gu chong de ling a ke a me sa te ke a an be kho kho ma ngong ang si ke dui ta ng ge ge kho ta zan zo ke jo ta chin de ge nga kan ta si kha ke phlo ma nan da me ti kho ti wi se si thong hu kwa khwe ta ngak mo te ke ti ke ma kya ma thwa ke mi ka ka mo ke se se thotre ni ma ke a wi tan jan jan ko te ke to ko khe ta ma wi a jan jan te ne cho te u a chin te ma la ka khang tho te u ke nga ta ya ke ko te tu tu su ge ma u a ta ya ke su ta jan jan wi ma chin te ma tho ta ke cho ta ke u ta u ke ku chin te ma ndo ta ka kha ke ngwa chin te ma la ka kha ke be nya I can't get a chota.
4: Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda, Cow Tissimanda,
2: koka ho kenge da akana ka ke konye iko okay ke gewa heshe ah sakwa heshe oko cham oko ngum ah nai do a ke wa ko nai ke ku ku ni ka e ke khang ka ke ga ting tega nai do a u ai wa ngum e ka ha tin tong wa jing an do ga tu si wa do cha ma ka wa ko cha ma ta ka kwa ku ta ga ka ta ko to ku ta ka chora wa heshe always in go go go go go go go go ta a wa ko heshe ko ka ka ka kankuki always in go go ka ta ta ta twi twi a twi go ta ko ta ka go go always in go there's in go in go go ne ma ka ka tsom ka u ko ta go ka twi ta ka ba that's go ka ba ta ka wa ngumhe go ke owa ta shu ta heshe ko ne ma go ma no ta mi chi ka na ke ka no go ka go ka na ke go go mang tsu han kwa ke ka o tsum khomi Mama sa khosu se twa tham ta ai go wa ai ne ma go wa gqucu qoka shu awe ngumshu taka ngumshu taka ngumshu aka o khaka ngumshu aka hai she khapa taka she khapa chu ta chungsa a ta aka chungsa aka ai wa gam gam gam go go twa ta ka go she ngum ta ta ke ta wa ta ke ta go tak tak tak ngum ta oma a chung ta go cho a ti cho a kwe ka go ngwa khuin wa ka go cho a khu a wa shan tu a ta ta ta o ka a kwa ke ka go ka khun ka ka ha she kwa ka ka ha sho na ka ka a ngum kwa ke na ka ha kwa ngum ta go cho a ka to kwa ngum ta kwa ka se kwe na ngui chi sen ka e a wa ta e wa gam ge ta ngum ma ha gam ge ta ngum ma ta ka ga ngum ma ka ka geta so khang an do ta ka ma ngum ma a wa jama da sen ko kwa ne ma sen ko ka ta tsam u kwa ko e wa ko am ra ka kwin ta ko ai ne ka di ma kwa ko o a wa ngai do ta ka ta ba di ta ka ta ka sen ko kham sen ka u ta ka ko ta wa jam a wa hi she ko ta sin a wa hi she ko ta sin to da ta tsam ko ke ka o kha di o ko ko khu di o sen ko o ngung sen ko o sen ko ko ta tam kwa to kwa ta hesha kwa to ko ai tam asing da asing om tok che dim jak sing jak a o che nga di a ne tam kwa ke di bi asing ai ai asing o sing ko to to to to a we ta hesha ha bu sa to ko at mi rak mi ha shi ha nga nga tam at mi ha shi kwa kwa mi ka tam a we tam to ta kang ko khun ta kang ko khun ta kang ko khun ta kang ko khun ta sing ko ya ka mam ko ka sing ta ai ka o sing kong go tsa dang tua ta tua ta tua ta tua ta tua ta tua ta a we ka na ka ta ko ai ha tam kong ka ya da in do ha e ka ma em ko ka ya da ai ka ma nge ko da se ge am ko he mge ko ma da o sing kong na to tsa kha ba o last day kha ba ka sing ko ka kha ba o ka o ka o a ka he she ka o ge o tsa bu da in do o sing ko kha ba ken da ka sing ko kha ba na a ken sing ko gu gu gu gu gu gu khun da gu khun da gu khun da gu khun da gu khun da o gu khun da a a da mi ga ka wa tso ge chu kwa m ko ra twin o ka kha ba ka tse khoda always go to the tower. I come to that planning of a guy. Ah, that I would like the twin there. Then I got to say, I'm going to that. Okay, that I ate a cat to my core. I want some, I'll take some for time on that guy. I was going to get all the so count out or no matter something I got that I got for them, man. The I ate a jacquore. That guy ever has she. But sing that I got chica and they come there. Quack, I got down a cool quick. Mut what I come going up, go cow, cow, that cow. I will come up with my new moon that. So go count to a cow last thing, Ungas and Gokan. Also go to a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, a tattoo, How I should get on about any kind of the dying one. I'm dying, I said, this is a government, the other one. I said, this is a man. Who is he going? I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, I said, Come, I am get for data. Come, I'm having a get out. Walko, he said, what come on, go get data. He should go go get that. Again, I'm a conversion to a come on. How? Who? Can you end up a tenga a jagong? Walko, Nati Kunsen, come out with Akanda, come and Marco. Da ho data, Narida, da ho data, Amanum, da ho a toke on data, or Walko, he say, Gatti or the candle, come and call data. So, Kunta kana kay konhe ko untu wake. Jago da am kota mate wata. Ya.
4: Isere go tsamme. Tsona nde extra FM ki.
5: Ja ka tsuwa. Kare kare go tsam a nka. Men sati. O wata tiya ga.
6: Hati sa.
7: Mata. Oh, ma ya.
5: Eh, ma jara no sare.
7: Ape ti mu. Ape ti
6: te ka. Eh, kamu kamu.
5: Ama eh, engu ya ka.
6: Nyam nyam ma ka tanki kamu.
5: Eh, king ho ka mota ye hin to tamu na ta isi tun ya. Ake jara jara to tamu eh, engu ta kan ye.
6: Te ka ba ko ndo sa. Ako sin te ho sa ni te ka na.
7: Kuana
6: we? Ni twa tonte nyama ko tako.
5: Ngo ka mota mo e tem tom ya kwatu. Dorei ta kumiya ko ta kai ngu ta ya.
6: Ai ma kaya sani, hami mo an fash. Tani na hata mo ente. I'm going to go to the house.
7: I'm going to go to the house.
6: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Gomu ham gomi to ya kuti
5: ka. Futa chayi nu khaya makate. Khaya makate. Khaya kya kwa.
8: De rafa.
6: Shoyi kuni hii tati kinta nu kwega. Tin hamu hamu wa tista mo kuyo kwe.
9: Tiam sa kwa.
6: Tahan tiam tum kom e ma inke kozi
9: buwa kwa situ vi. Tiam kwa ti hati borbor sa.
6: Situ vi inka paro ati buya koko uko.
5: Ham tema kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
9: kwa
5: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
9: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
5: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
6: Hangole ha koi koi kala kona koi ding ere digiate dami kung chago jaho
5: kante.
6: Nam e manatay chami tukay mai.
5: Ti koko tama devi mo ko. Jaso ko ti higom tama dihara. Kabo.
6: Y tú a tanto te go ta más genia con grave al X, boro no fa.
8: Cam ta churote ma calle ata.
6: Calle con chico.
5: Yo te llamo con. Cuama na.
10: Iya. Kamu juga ke tu kau sa kau sayang ha. Saya tu aku lagi gege. Dah gege aku lagi cucu. Kau kau ha jom kau jangan kau makan kau kau okey dah kau okey. Tangan aku jangan kau dah kau kau kau kau kau kau kau Tadi kuang jawab dek papa, papa. Asyka, aku kuang. Asyik kurus. Jauh kuang ganjar. Aku cuma nak takkan lah aku kurus. Tadi jawab ke, ah. Mak tua buraka, mak tua tu seka. Tadi jawab ke, dah. Kakak jawab ke, wia kita jadi kumgung, jadi kacaya. Tadi hantar ke cuita, buat cuita, buat cuita, buat cuita, buat cuita, buat tak mba miman ya mimara ta gura kai tak amba kosan chanto kosan chata eta oto tin zike ta khagi dan ka ta tege gake kai ga dan abata ne ta tisade wata gdawa mba u nge tu tinga chale kari a hage chale kari hu abge guse ka hun ta gwa ka dawa mba dawa ko ba papa ta ke mba ntamti ko nsua ke tinwa ikinga bachong chong inga bachong yo nguse ngi chong inga bachong o ka hun chong inga ke chong inga ke chu tango ke he achi rao yo ka kai to se kan ta ngau go kula ke su ta ke ta ke nguse ngau chong

0: Wulawa yini ke XKF M yang he ahanam gimhum wami fadisto mangumbu. Purisa ke nor kapun yachon gge wana vala kawhi yang point e wasiwa maluni municipal avi koma panga kaum ke sunrise ke de arkuna ta wale ngi gge wana ke mulai kampu e agni kuna ko ige panga ta wale ngaw sigi ang makwaka ta khong kangke wa ngo kangke wa anglo bura unlo khangke kunisa ta si ke khamakwa ke krating yeng ta police tang uyanak au Cheryl Ellers ang dagivi ko mapangak au hing ta police ing yagani ka ngi ki kun haya ta fesa gani ni ka ang sigi datin agam mo ko ong thamsung u ke malika is kyag yakhe ma politika utkham ta presidential Ramaphosa an de kin ama kibisi se ka he a wa yi he wa khanu tu ko mo ko gama bolin ka ki ka kan ka tuwa sin wi ki ofun ya kan ko ge hanaga em ya an ta ki kibisi se ka ta a wa tudoga khamsung u chusika u jala songki ka tongki ka he wo hofun e gai ko guzulak an ga vetin mu to chusi se si gya kham ku pangam ka he president da hana ko e tongku i ta yi he wa gorta vi komat in ak ong ga ng hi vi komai ge da tru ta apanga mu ku o hunsin ke lagi kun sa tum cha ga ge kun a chan ge tu tu yang sku ke gin no chi ko kwa hi ge kulit ta yi he kula khanu he gya ulingkan ke kamangurin jing ke derban ke kos natal kunam Ramaphosa taki hani ya tangkui kin ya ka he wa yi he ku ahana mali ka si buzala ka ujala u chi jing nan ko ta polo chin ko wa ino ki ka kai si tene moto wa u ke phuta ji taba ke fresta ti kunam ta ngaliman pulisa ge gani ka he wa kos natal kuna ta kesing he u gani ga tia tia ko itlo tro ko gi kun sa ge derban ya gani kuna ko hi tui tui ko si gi a kham sun u ka ngue ka ni dui he a tin ang gi dang ta don ya tini ko si gi a kham sun ko kam chang ge kom ya chang ki tui tui ge kun sa si gi ngun na da ta stolang ya tia tia sni ku ye da ku ke o khabi chung ga cha ho tum ni si gi wa da ta puisa ga ni ga gi da pang ga kham ko ye ki gani ka amku sing to ka khani chinwe diu ka kuni sam ati gani ne ka unji khot in ne khanti ni skin ngi da gim am ki chin ka kawa he na ki ka kun kun ma da am I ko rosi automobile association ki sit africa he wa a a ta police ku tik ang he wa mo hulin ga ga ge vegan ya chan ngi ngi panga I ka kon ngi kam tak a ki ka he chibisi ge kha ko e ki central energy fuz ya gani khuna ta chibisi ka du ga click dui ka si ge a kham sung ka ya ku e fe frandi ke kanali tri ke petroli ka ngen ho ji de ka ga a chowa ta a a a yi ngau ya he wa bobi ta ma hoi de ku lagin ya kem ge dam kun ni to ra si ma si wala awa dui ma sam kun ki khudam Pesi bising ke podcast tru ngumeng ngato orange e ya ohe asan nga inewa ke kakrisim. XK FM ke vigen ya chon asa morsani ke yi ya chike boriku. Ta chike naviken ya chon atani asa kawisisi ke moriki kayan Kalukule ko ang hi agia asa thun ke SBC num ke podcast sbcnews.com akon ya aki kanda tam.
1: SABC thu borihe podcasti. Swegwe te isanete boriji an kya itawo kong kuiji no tia swe hoji. Vieke o ki tete morsani he em o boriku tahono vieke kheri o ki unwen en ke heki haha ki tete ha o bori he e tru o ki sabc.com haa ki hetam shure maa gwen.

0: Kamitang temono teki seng tiyako in irek am tago tuwo ko nihan fifta kiminip deso kwa ka sekunda je eyo ko ngo desi yako tibe irisu kre ki kansa no nga ten kwe ngon su bori te kre kre ha te ya ha ya kiri kiri te kere no ngon su program ki jao ta ha ko kam ti jao kwa te zili ta ma ongo ta kono ti yafta ka punda ta ata te tibe irisu kam no desi kwe dam bori ata otama uha kam sika te yako jama kwa ko te ko kre kre ko ngon ato
1: Hello, Ian ke 59 ke XFM to mola ke khamme go tsedong me nge nge le go tla ke mansela si tse tshoeng hit a tsong ke hanong ke ke me zile to mongo e ke after ga punda go tlo tlo go ma tsam a le tla go misa me nge nge le tla a bitse ka hiola o tlo ir ma sam me ha khoi da mo ite to silam

kam he x ka fm ki dwie amo ho kam ngi he ti tawon dwie iri bori he komsha bori dwie iri kwe ti ye ti ti stresso katembo no tim bamba ka ti ha ti ti tin am police na north kapu ki si orota khau a ki tung kai no 7 million di shiri oka si Manespale ki jawoko na sunrise ki de arka ana teji kaoshi orota aki ana te kutako mali kamputaki teki ste jarota ikan te di kao ng yavainu akuri jau kai anglo bura orlog kam tiko kratik eki ngyawin polisi oka ka ti kwe an sero elders nga ti jaw kwe an anga o shiki te kon polisi na karata nga o kwe na an takwata no aki sesa se nga shika nyamo kwa munsha maki kwa hiri karita Presiden de Masaro Ramaphosa nga ti kehe aki ni khoshi uchaka kahem tuka cha kunga te kwa cha ya kutaku kuwa hachi uku nga kwenye tisi uku ichao shi utkanya he anja miye tibe khana shubi tita uofu maam ama nga ti kunga ti aki khana anja sinu emusha kuichao hengi hem go kunchishunila wofuma kuichao go tatin tamaha akwa na presidente mamiyete aki ata ini tamaha kaide ningie tin kam esaki aku ante tin omba para kunsheta ante aku kuitin tuka kwara kuyahin tin setam Darabandi ki kwa julu natal o Ramaphosa ya kutaku ya aki ya karata atam si esere kakwena takunu ni afabriki priyekeje kukatinam pu jachama askisi pu cha dichabaki freshtati o anaki ama ya ata karatam Polisha na nga ti kwa jilu na tao siki kan karatia nga uji kan chuchu no derabandi aki emoti derabandi ki maa nga uji ki kwa chuchu jiti rekaritam no tin dihutu kai angye ti kam saki tuwi ti no kan karatia stora kai jita maka kom komiti kham tam di ngu karut ubi tim no khom kara polisha na akasi yoha ta te ma te anshana tin ho ji utlo he en tse si ka ni khen tin di khwe ho i tim a ti a ku ku ta ku te kom kom ti am e borisi u khiri u hen automobile association kuna south africa ki a ta ki tinam Nguye di presi di kaw tamkuwa anyebye kisiki te gwe tami te em ana doa tibe mboronga katin. Kayi kana mungati ng Central Energy Fonsiu anisyoka anka Swisha na tim no fayifanandi oka iye ti Swisha na ko petrol siye tim a kuna di o am bobi arama kwede aji antasura matim. Bori kuhe ka madriye kam xka fmo takono teste khawana te komogwem.

107 oheta khono niaga FM chamacwe skate mone tekit we chama go town niagantin khamene te se go town ge kra kha hane ti reinard kulabe ka punda tsantsone sa kyei mapong se ke qwete ha tsanti abana tete mo pong tetwa go town xa ikwa go ne te uxa ikweti duete kunwa kwete usance jite na takxe ureta kona isa ete mu ya khwata teki Niki ekam chikate zara te usang eji ante twin ka te usang eji teki ankam. Kwane sai mia te vete nge ukwete u anisoka anza te strate oka tue te te hinti o mu ate sanakwata ne te kia inji ayaka te ekam chik oka te ki ekam chikate mu aiziki duam. Nesure kwane te munta oktober nge kia visena kwe tau kani sena kwa ate iyo kukunwa kwa ngenum hanao anisoka hiya kwe tau aho hen. Examine ya khwate kana te u matric now anisoka te munu boriji qade khane nge khamanqe ngo khamanqe biyeke ana khana o yama ko ta u te munu ncebincebi na khosa examine ta qite khoso anisoka akona tsika hiti yo te ke ecamtsika mute o sanqe jite abasi te u sanqe jite twenka kana te musa ta miya khoita no de diga te qete u sanje ke nde u go tsa te hire tam kone te u sanje ke ecamtsi ka tenge u khwele ke tsewa tlo he ku tsinga e tsuku sanje te u jite zara te aa sena kwenta kone te mu ke ecamtsi ka ku tsinga si tsuye ve te u sanje ke te nqunu te mu kuri e te ke tlhanya go sa kunwa nwe kuri e gheri na go sa kunwa nwe ne nde u go tse kano reta nqeta October mate ya oro gwa da tsamtsi ka tena ta e kara kwena ta e kara khudzi a te hireta kana inqeda ngo site wota e tenke u sie ti tsame ti dote te kwensi ke khuwe xeta ti tsame kana te xeta beno u nqesi ka te sie kweta u tosi na gwende tinge wote eta no nqe go jeti hi yana tata kana tsika ti dote sa ya te no sport kana sport ta miya go eta no bora si tsuye ben Sportic and tia dia tini bora ati duete khasue akkuiki siya khwaini te netball jitaba ngana maha te kia jitaba ngana maha ku sport jitama te yaka kha kwenye temu bora si kuye ven kwenye ku sport jitate ki ya khwane te kia mako etako kan oyu karakta unisa chekara kwa gu bora ete kujiki mu arekwe kujiki te kia ekai Tujike boribora tamate wokire, netball tamate wokire, antia musobo sporti jiti. Akwana jika hinti yo te zara, te osaji, te twenka, te usaji, te kia inka. Kieka mjika temu, te usaji, te usawusikiti. Akwana jika teke hinti yo ere saa, eti kuchinga guwe, saa sike tiki hinko ati, saa ngute ikara tiku inyongwe. Aisi watu agwe, ti ava akla agwe, ti un asinya agwe, tunu ti wese na ti dara agwe, ven ti wese na ti kaya agwe, ti un aisi waka yata. Temu sa hata mito kwa itza dikhati, kia inka kwa. Aji ite un ikaus otu nkezi.

0: Tam he drie ek amo gwa atawan drie iri bori te kom shana bori drie iri kwe tiye te ti trasel katemu no ti mbamba ka te ha te te te na am kana kara tiye di kwe ni khen ti no kasi khoi tim ti kuwo ku te kom komo ko khu je ngye ti tam e shaki derban di om ningwe kungwe ti te tui he khana kya ti be anja dang khwena atami ku tui tui tin ti shikim polisha na ta khunu a ki ngwara ta ka thomas ka pe ji ta ngwara ta tiet an kan che si kam like a tesan orotin anako kom kom tesan orotin ga oji tui tui hen he o a ki mbapara ha khwena ya hin tin anaki kungwati donor da e ma am aku si ate ti siki aki te kun khwena te tui tui kun gwa ka te khare tim ai ngwara ta ku chawo ki te ngwara ta ku national career voltei ni siki ta honung started ane ja ko ho je choro ku te hi a skukuza nga oiki Mpumalanga ka mboronga kaita aki anja nitaka ya no kawutwe no kii ya no kawutwe kwa ii kuu kwa ii kiji Rodney Landela takona mboronga karakai kwa iti kwe Kenneth Mo Chocho da achao si koho jitea uko shiki jaroko tako tehi atiti no Yuli 2016 sikam no aku je ati ti hisa nahim no seisi mboronga ji no aji ki kam sha mboronga no firi ji hu kai ti acha iye ten kama di vye kiski jiri ha chao ha em wo wa gwem fara iya nakda na si so ka akini kwena di mutetua di ane te ma kwe wofu am Volker Terke ki VSA mboronga VSA he mboronga kate ko kushi isi koro e yete he em ngunang kwe ho ku jiri koma a kwe kana doa te be tam a ko ku he em Terke kwa karati nguji am iji kwe sana kamo ngu tako tukwa na he e anja sinu wo am kwe ho ku jiri kum wofu mkewuka kwe he em ana nga tin ko ku hen he ngke sika ana she ku ta ku okoro hati wofu ma am no jao ku a ke e e te aka tin ku ta ku a ri ta tin no mboronga ka ku ji ngi ku te kwe di mu te tu di ane jam tar ke nga te kan karati america si u ngi jere ku ka ke si u tau ku ji aji dowa tiwe ngi jere kuk ehe em in aja aki ahu ka ti em bori siu khiri o em New Zealand di asi u kopi he e ho e ye ti ning a wina e bere ha kwe ko ta ko ha New Zealand di wokuri shi te ti iren para ka kwe ki Auckland o firen fifth ha wokuri ji ka she ko chukunye kwa tam All Black Sea, Australia, nyam ka tsam wukurisa ki 519 ka wina na tim, no siyaba ya jesye ku tsyaba uru siyaku go kara tim, wala bisi kwa ha kwa ha dri he uru go kara tim, no a wukur ui tim ka pare ang kwe kwa a kwa 1714 ki siyo kuno ngye bisa na tim, wukuri hem, no tsam ka wukuri half the hem, wala bisi kwa ha kwa ha e ataka koma ha kunga tim nung aki e fautu he te tim no kamka wukuri he nkama tinavi kisi ki setni ki te wukuri shane gwem tubori he kam he ush aha e kam takono te te komo gwem
1: 5 menit ke kawa 3 ke XKFM yang he ahanam ke wami first to mongumbu

minute te se go tao jao kara khwan 14 gum 14 minute se go tao te ki e ya khwa ha si ya go tao ko fir iri e ka ti sam ne fir iri e ama khwa go tao khama go tsam ji te tsam tse one sa ki en kai ku ji ka tuwa go ne kai ko go ji ti do te te wana na si go tao 6 iri ka ki ya khwa go ne 6 iri se ka uru ti mama lodi sundowns no orlando pirates ta MTN 8 ta cite se khuriyo e copy man si ka chikwa te ne ke ha te spania we isika kopi mce ukhom a suya kwen ajite moten rado so aniso okate o uince xae kuzo ikejite borasika tuwa kwen borasi yokwetawo gerina khono so mxae kujitete kwetawo xae kuchwa kwen.

107 qohe tahono niyaga FM tsama tsese ka temono teke foifoi qama kwetako FFN dertag minute jete dza o karagwa ha na 25 and 20 minute se kweta o teke e ya kwa sa isire sikati sa na tiri na artikula bi ka ponda and onyo ka rekoni sa kye ntsamje kwete ha kwa na tetwa kweta o tsai kwa ha kunku sen kwenye na tsantoni sa kye ntsamje am teke karati duwa te te klase na ta kwi ha kutama ntsika te ukwenye jite na ta ii karetang ana kaisikin kwa na ite mu kan onyo ka rekoni sa tseka ve kwenye jike ite beche aje etenu kwa na jika te beche kakoro go te kem size siki ya te tsone khwena gwe khweta te kunye xa isiki te muno ngo checka kwana jika ncene ncecu na ndi kunye xa ita te aziti u anishoka ncecu uji iyak ejita mano borate anakwa kha MTN 80 takite so okhuri okopi khwe wokri sensa yeng u isika Mamelodi Sundowns no Orlando Pirates taqa ku sanyenwe ne tsantweni borai wokresen sa hyenwe ne te u tsamtse ka mdam sa ka swese na kwen akwana eti qibire kha a ani tsoka tama o sa hyenwe no to a tsamtse ka twa kweta u borasi nde te u yo sika jamana xa ya kwe Pitch Black Afro, what you did to me.

ngwane mo mametsi so jala mo shatelle gore sengwe se sigametsi ke mo setana wa mabedi sinkile le mathoma hebi tlhopana la tsela mo setana wa marata go lejwa dumela le fukola motso ga pele fari ke sa le ke go thumile le tlhole le ntshotshololo thatha matshwana le ya go thabatsa matsha di kona matsa go mo setana wa batho

xa fm kawa ulenqo iphanqo mtene kuchu awunqaba xa ke sapatu nhumo mkuchu ngaba ke ditinde mkuchu ke october 27 says and 20 khata asakuje se ka ke radho ke ma chwe khamo go bunga ke ibije se ke kumsenqo wole ke khokomang ate jike meta kan kun ate jike qinqa ate jike ngole jion hum ta asakuje se ka ke radho ago sitake wolen huma kon nga deke ka wa chichimu ola ateuke tenere tenere ma kan nga ba kunga kan nga ola ateuke danga kwa deke ka wa pala pala nga kokoma wa chige mtan chong nga ba ola kan chicha hanku e sago ji se ka ke radu aku e ali kwa program nga kim to to ku e angwa ka ola hanku e sago se ka wa sapatu humang ma sitake ka wa navege chuan ta pang nga ba mtu to ko nga ola sangwa da sagoji se ka ke radoi ma chai khamong bunga kya sigamang ngoi gulang wa jetman style of manual adeu ke hunu ko siawa 12 veri

kawa wolang em tanu kuchu aunga programa ku sawuje che ka ke radu ke kabe tu ka khai se pang ba kwe khai kwa radu ge numuru ya wone ten seva pen ne kha fm ngal tu tu kwe aunga wolang ngo ang kwe sawuje che ka ke a program ngo kon nga ke kabe tu ka khai se pang ngo se de wolang ji chan tanu kwe ma thama kwe ale kwa program ngo ndu tu kwe ngwa ka wolang ji chan kwe sawuje che ka ke masi de kawa sapatu himen ta chonga ta sa gen chima sapatu ke ulang ngo kon nga ke akwe alukwa program tu tu ko nga ba ulang a kon nga ta ku si de ke sapatu ke a kon nga de ka u a masi de ke chi sim nga ola u a chi gen ta chonga ba ulang ngo ngwe sa ku ji se ka ke program ngo kon nga ke mo nga ma so ten du ta nga ba ulang

exco if kawa ulang mawem tano kuchu awong programo ko sa wujis ka ke irado ke kaya tu ka kai si pangko kwe kai kuara dugin muru ya wani ten seva penneha FM man mututu kwe awong ulang mawa ang kwe sa wujis ka ke a ulang mawa ko nga ke kaya tu ka kai si pangko kwe kai kuara dugin muru ya wani ten seva penneha FM man mututu kwe awong ulang mawa ang kwe sa wujis ka ke a program ko nga ke kaya tu ka kai si pangko kwe sa de ke kawo ulang mawa mtutu nga ke mongo maso ta ang kawo ulang mawa mtutu nga

Inqwanqule kantata ke rhayi thamete ke rhayi ta ke rhayi ta ke rhayi ta ke rhayi kakhakhula tekakhakhula kakho kuyanqula ncwi tekakhakho kuyanqula ncwi yakhanqatshi kawo ta kanta ke khumthude khumthude ngikwashingathi waqe kachuaq e kachuaq e kachuaq e kachuaq e kachuaq e tenqanda makule makulo ke xa mawethu acele khonde ngungumka de xa khonkuntwa tenqanda ngoba kancinga ke ngemiyathu wenqo ngokuya takhanda de xa enqo de xa enqo de xa enqo de xa enqo de xa enqo de xa enqo de xa enqo de me chidente nonke ke akunda gqimi mixhamate kate yawe kake yatshe kancinci kaka maqhweqha mumu manqeko ama kuyanqeka nqe cwadeda kanga asinto mincancinci jo kake thong chimata arhanela angxela tshe kona nqe thong ake tenkulu tenqe hambe andoda sandoda ngaqonda ukuthi ke ngoba he kula ke hem koke sin hambala yakuyanqule ka te ukukhona inqaya kwang iqoqa kwang khonqi ta mata jaqwaya ta kanqulu takwachuta ukwanqana ukwagcima kwang sandoda sanqo indoda gurududududududusha uyaku oqhakuta indoda maga udoda xhamse ndaka kwankukujila kwankoko wakha phambi unquleta kwantshila ta nganxika iki mntu nathi xhokula kwa ibeta uqhamata kyamthu khonda ncinantwa ya ake qhwe xhama ncinata ukoke tibita kuke qhung tamtsha kwechunko ixo uwana sawuxhamta aa kajoka joka joka joka ndahe kulakhe ke tice xhama kona kajoka kakha kajoka ndake xathi xhwaya ncimakhe ke atsho ngaxima cwa ndake aya ncinanto kajo kajo asandwata yakhe sandwata khe sandwata khe sandwata khe sandwata khe sandwata o ngawukhawuloloka ngawukhawuloloka ngawukhawuloloka incamba ya awukwazi ukuthi akangani ngokha uwa duma kana tubakala chu akundo ase ekhwita thwe qhiya nake mkombo thwe qhiya emtsisi wishi nqeme tsise lixoxwa sithukho kata umtsi khoka kata kheko nam mkhano giya ma nqeme ngisadra jingene chama ngulukana nqe akiya kai ko iqo kumnqanda kuna kuna kamqo ngiya ma ngiya kugqayika ndinchinchi ndugqayika umchiku ngiya ambe khashu ndata xa desimqathi kumnqanda amashiqata xa da da da da da da da da da da da da da da da fa heyona ke dambe ngonqa ngonqa nini ngonqa ngonqa kuba sicinge wona ngonqa ngonqa ke mjane unqece kuna ngathi xa yake mkanqi ofuma nje kwa ngonqa na taka cha unga akhonse kube xa ngona kuqoda asada nqe asada nqe nqa asada i mda xa ngwa da asada i joy da xa ngwa da i tweet da xa ngwa na ta nqa senda da kwa ngqa uta kwa ngqa uta ba ke xa kwa xa ngqa ke gqa gan gan gan gan gan ka akusa ke tat aba gochi tantan a tantan mun mun a mun a tantan mun he una gama nes kone ngabe indwa tanwe
yaqonda itsho kwam cwaqhi ndakaqhi ngejuyindwa ke yasha ngeqha ndakhagcona thi nxida akhaxe makhwasha angachwa amxhuma misa axanxe angimaqhuta achixhimuke matomthi hambe xham kuqhota akuya kanemngxase umgama mntwana mxinxinxe kanenqinqwa nje emphinqinqwa hambe iqamata yaqhula kula nqa khona kanqwaka yebo nake asiqondi wawo hambe kule kanqula ithothwa jonxa yingxane iqhala kankanga iqhala qeqe iqhala sintwata qentam ah kanxe yangwaqwanqode ke nqwa tacekhwa awu take takecucu take mqotale mqo mqoko kumqoseshe kokukula qwanqwana thu tanqwana thu ke tiya im tacheka nekunashinkuna kakhona bhata kace qhewa kumnqandwa xa yawale qhonxeni naxa yenexamxa kwamqwanqwaphi ngoqa hewuna ke ngendile ngejamwaze inxakhwa nxasata nqunqule ngeqenqe ngeqhala ngexota galala qhala ngexota bhubhu qhala ke inxakhwa tasata asinta singasinta sikwanqeba ixa ke inxakhwa tasinta asinta kaxhamuko inxakhwa ta gululu tyawu taqenqe tyawu a taqhosasata inxana tenqewu xa ngxuma ke inxakhwa hewuna ke ake qhawana tshokata sonqona tsho senkesindoda nqokwasatava ingcambarakake inwacuncum kakakane wata akake nqhwaqhwanda tsho tatsincika okwandacumnechukance takari ngxinto byatunkha ucotsika no aqhwa khali yacuncum ayatu aqhaqhe ngqawa kancinakane anqwa ave ngqonqani nxathi sata ke yakanta kanta asathi into ayinto intanet ambe asitsincie jivujivujivu sikoke sikodada ngqeqwateke khathwa khaqhiqunka ndanqokha tsimbe kakwanda kunde yate nqwa tsimbe kanti ke khula qhetuna osingsing ungasing chuchulu singasim jusinga phoku singivusinda renqwa itsile ke khula qhetuna ta khathulu ta qhau qhau qhetu qhaqai ang ngosing da iwa gungung tenda ing tangis anunusung ngukqentam aku kuqhum qhumtamaka kixakwa kixakwa ke tenge ngqekana ngengqongqane kakabanga ngixobela ngetshoda ne anea ngetshoda ne ngingetshigi ne kexhaba kexhada ne ngingetshigi kexhaba kexhada ne ngingetshigi kexhaba kexhada ne ke aconqatshigi kexhaba kexha daya aseda yaya agriku kulima ta nonge usapho ta noga qha kwasa udata mtatwa tumta noga a ngaibata noga qetawa ya yaqeda ntanqanda chuwa ta phungule kanda oke ka kulese kanda we ka ngule kanda ta gelili khala ta khona ze qhaqha kutsi ikugwa ta ke kephuke nko Dege phuke kota khona ncikwe qhamza dadada kutsi into ke phuke kweta khona ncida dadada ikutsi into ke phuke kweta ncida dadada kutsi into ke phuke kwei Dege uganamke xa kota akholo ayiqinta amke xa kwa ayiqinta amke

batite Aye no kandi kundilo da bandema Aye mo shanda ba chingu ke sha rundu ta kwanjuwa ta mo shanda ba kabangu ka mo sho ba kama khaya ngati ange ma twang le ta ta mo sho wa ndu ba ndure ta ndu tuma kabang du kunga ta ma twang hei mukula wang naka kando kando makani shakwa kangu kunga

xa f m kawa ulang ngayon tano kusyo ang programa ko sa usi si kake radu kaya kaya tu kakay si pangawa kwe kay kwa radu kay numero yung unitin seva pen neha f m man tutu kwe ang wala ng kwe sa usi si kake program nga ako nga kaya kaya tu kakay si pangawa si dahi wala ng jitang tano kwe nga kamo kwe kwe alipa program nga tutu kwe nga ba wala nga jitang kwe sa usi si kake kawa wala nga yung tan chong nga kwe sa usi si ka ke program nga kon nga ke kabe tu khai se pang ko e khai kwa ra du ke numru awon itin seva pen ne kha fm an tu tu ko e aw nga wala nga ji chang ko sa den jiman ta ke ka wa program ke kan wisi se ko nga le kabe tu khai se pang nga ko e khai kwa ra du ke numru awon itin seva pen ne kha fm an tu tu ko e aw nga wala nga ang ko e sa wisi se ka ke a wala nga kon nga ke kawe tuwa kai si pangmo ko sin de wala ngaji chang ten ko ma thamo ko ke sin de kanu se kawe tuwa kai sim ten ko chu au ngo wala ang ko sa kawe ji si ga ko ta ke a wala ngo ko nga ke a ko sin de kawe tuwa kai si pangmo ten ko chu au ngo wala ngaji chang ang ko sa de ma sin de kwang kan ko su pa ge wala ngai ngai ang mo ta ngo ba ko ma ngi lu ko wa tol fi ta a ko sin de kanu se kawe tuwa kai sim ten ko chu au ngo wala ngaji chang ko sa ji ma ta ya ke program nga kon na kon hai de ka wa amal ho singa ko kuma ka wa amal ho pala pala nga ko kuma hai de ke ko kuma ka ni masi de ke chukwa ma a pala pala nga o ko kuma amal ho singa wa chigem ten chong ngo la hang ko sa ka u siga ko ta ke ra du ku e ale kwa ko la nga ntu tu ko nga ba wala nga ji cha hang ko sa ko ji siga ko ko ta ke ka ba tu ka se pang ngo se de gem ten ku chu a ngo wala nga ji cha hang ko sa de chi ma re sta gi wala nga ko nga ku se de kanu se ten u chong wo lang ku sa ge mong ma so ten du tong wo lang ale ko program ke mong ma so ten du tong wo lang

x ka f m ka wa o la ngo e pangam tan ku chu au ngo program ko so je se ka ke radho ke ka ba tu ka khai si pangam ko e khai ko wa radho ke numuru e on ten seva pen ne kha f m ngam tu tu ko e au ngo la ngo ngo e sa ko je se ka ke program ngo ko nga ke ka ba tu ka khai si pangam ko e khai ko wa radho ke numuru e on ten seva pen ne kha f m ngam tu tu ko e au ngola ngoi sa guji se ka ke a program ngwa kwa nga ku se de ka ba tu ka se m ten ku chu au ngola ngwa ngoi sa chi ma ta ke a wala ngwa kwa nga ke ka ba tu ka se pa ngwa ku se de ke m tu tu ku a ngwa ta ya wala ngwa ji cha ngoi sa chi ma ta ke ra du ku se de ke ka wala ngwa m ten chu ngwa ngoi sa chi ma ta ke a program ngwa kwa nga ke ka ba tu ka se pa ngwa ku se de ke m tu tu ku a ngwa ta ya wala ngwa ji cha ngoi sa chi ma ta ke a program ngwa kwa nga ke ma ngwa ma so ten du ta ngwa ba o lang

0: xka f m kawa ulang ngawe pangam tanu kuchu aung program ko sewu ji se ka ke radu ke kawe tu ga khai se pangam ko khai twa radu ge numuru ya woni ten se va pen ne kha f m ma se de kwang khang ku su pa ke 20 minute ngu e ka ngaw le ngu ha ji ta ngu sa ka wu ji ga ka ka ke radu ke kawe tu ga khai se a ku e se de ke ulang ngawe mta chong ngu ngu e sa ji ma ka ya ke program ngu ko nga kwe sede kanu se kwe atuwa kai se mtoto kwe a mwa taya wala ngajicha hankwe sa ma sede ka uwa aman hongsinga kukuma uwa aman hong apalapala nga kukuma uwa chike mtancho mwa wala ngwe sa kwe se ka ke radu e kwe atuwa kai se kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha FM an mtoto kwa mwa wala ngwa ke maunga maso ten duita mwa wala ngwa
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

xa f mkawa wala nga yung tanong ko chu aw nga programa ko sa wajay si ka ke rado ke kawaya tu kakay si pangawa kwe kay kwa rado ke numero yang wani ten siyeva pen neha FM man mututu kwe aw nga wala nga ang kwe sa wajay si ta masidagi kwa ngkang ko sipa ke 5 minute mo ung taong nga kwe man hunda kwe awa tolfiri wa chigem tel chong ba ulang ji cha hang kwe sa go ji se ka ke ra do kwe le pa pro kham no hum tu tu kwe ngwa ka ya ulang ji cha hang kwe sa re chi ma re sta kha ke 5 minute a kon ha ke mai kum sang ba wala kya ne kha ti ji ki ti ne ti ji ki kwe ta chong ba ta sa go ji se ka ke ulang ngwa kon ha kwe le pa pro kham no hum tu tu ko ngwa ulang kwe sa go ji se ka ya ke ra do ke ma jwe thamuk bunga ki bi ji che kum sang ngol kha ko ko mang a de ji ge me ta kan ku na de ji ku ng a de ji ge ngol jo hum ko sing ngai jet man style o manual ngu da bungo si on tu tu lu si la